0: Ha? Hirap huminga.
1: Naka-mask ako for protection na rin kasi senior na kami eh. So anything na alam mo yun,